kayu mati. Ada anak kayu, bapa kayu, anak kayu. Ada ikan kayu, kuda kayu, mata kayu.